En tenen gaho me son sag shotar do somgen da vai me ha be funa hama varan ofa veri hendu na kage demu me vare hi kamri tlava ta ke gelte ven kam ge umid ka shoya ku me des badal ko le me badal ko an fato me har fishgen te be funa shog bear me fursat me te hule fa pie se me amedir ko me des na nur ko le me har fishgen hama shoga na nur ko me fursat hule fa me ti aw han na nur ko mu dam vi ne ko me takis me fashani hama me di me hamil ra ke lava ta ge tere lava ko me des show fashani di me amil ra ge lave tau gitire lave ko dfm 91 na avah message ko de gulala waq da kala benu wa bavrins avah ahama lave ang ede mun bistam ve message ka ek lave pas ko la benu ya efritsa tesmeti ulai ka